0: Ulakot. CBC, yung kato ito may pibalero. Upang kao sa halot. Nung nabugwa pa makutako si di balero na kato. At ako ay nula ka jikunno pijaw si majunit nung nabume. Si tamang patay nula ka jikunno pijaw si majunit at awsak. Nung nabu sila taan ito. Tana minister tungula ka dyan nga Clayton Greaves. O kalawtok atay magawa asinganga gawak beraw tigay gami. Ikadoktaw bitsa tahang igay manun na po sila tanok taw batu. Kasi ani tamat suminga akit suwi balay kaswaktong. Tay malo tako inuno kakitong ngalan no ikadoktaw sunod. Kinaw dyan ni akaliti chili kaswaktuting. Ata makuninga isu malaga jenik amalo maligale palelo tita makko ang kakajaw gunak tu isana jaw ko jaw luting.
1: It is that his department's desire to
0: inulaga jikuta ko ta makuninga tu na titi chia ko maju ikaju ta watuni amalo pejaga tu mata kacoyangin kingunitin ta ko no no busila ta ni tu na watak si maju kisiani kanok tu ta ugasortu Greaves of Warrior Candidate to Time Matamana March Nungoni took a chin at the chair out to Panata Simajo Takota Nuna will meet to Tamachamung Oka, Tatamu Pivale and the Mosaputija on the Mot Sanajo to Tivale News of Hubet to Itako Nuna Chia me Atoktaolo to me. Nothing was alarm near me. Yellowknife me Dene First Nation and Maluklicho Government Kungit. Naluna sila umatata na ato kaya tsawjok nuna tsiyamik nuna bumbun 400 kilometer takin na kakadakto amalo atok tao ngin na kong naluna ato kaya amalo tako ali nuna bumbun tikipat sana jaw kadakto tay kunga Jericho uzakan ni akbiminang mun amalo tabungo tulat takbiyo kadakto mo Grace Bay mun Tako gaba matukakot nila tamat suminga sana titsi gaswa mata tay mapim makiw nakataw lunika na tamon ang malaujakan ni akbitsa takat si akto ni Brendan Bell awlat siji what's hit me resources o halaw to kata man nago ila tako nunabu mito ni sana din ay akto ino.
2: It's impossible to know without further exploration.
0: Tay mama na mono nano na chair to khauri sak tau chair kan ningin ni rajangani anak unta man na le khinak bechau nak pang gun na rajamanga kiche ni man na pan na tau si majo piu no pang jo ja to atu ko kutamu bel o ko ka kan na to go ma to hakuta ko kecha atu sak pan le go mala tu no na le ninga tu ni taman na to be ngu ya hamanga

Hello, Lakut. Ula teva kutunga suki semana kulam utang meti luta. Ulami lak apiu mat August 18 ulam meti luko. Uvanga katiu yung alisana baby ke Jamie kajok tigil luko. Kaja nato pinga semana kalunin ano ka kang itiak tunok sa tur semana ka mayubit yung kalulat tunil tay meter revok. Tay kwalay apika sutualis magtuwa katalak. Sini kasu sini ni alaga kama isu matuari takak kuma kaya kama kata tuari takak may kata lang takak kabi takus si malakata pus si malakata lonit pekat jilio kaya tu kata kasu news si manit tinu tay mapang next man next man yualo yung atay mga naor lalaw kami ni ulo mi kaya kanu itang ni alaga ba ilak na alat kalimat tiad ulak kutung asut tiad kasaman ni mo kasun ni kanita banit inut itu kay nang ni alam itin luta tema ukala ukala kata ko jini alam mayo kutung asari alam mayo ko nila ukala kumayo nikit kutuin nang nik ataman ya kalun na api kasut tilugit ili silik kao mayangin nit api kasu kataulo kasumagubulo ni kayo ilo kasumagubit Unika ko yito yun ang nila kaluang may yugot. Itong kasutelo si Tana, kakangit to 1-888-896-4135. Ikaluwi sila Tana, kakangit to. Ama ikalundo ko alago si 979-6151. Ukala katapin niya ko siya langin. Utakikay na nitin ni Nidja Yumik. Nalinigan nungun niyang ilak to sa akin na lamon. O at tiyaro at yung nabuli. Kisira tamani sa may nakadyanak to. Akala katapigis silo tamakta kikang ito 1-888-896-4135 ikalo ni 979-6151 abigas ho katawalo simagusi. Kau ilo sama kau silau neonika, kau matu aku sita masih memisah nut

0: Si pa ko mga pigiyaw kayo kung zao pa magpaw yung nga.
1: Ulakulisi.
0: Ikaw man na sungo yung timan. Ila taman na isumagiduri. Aksor na sungo lang ma. Magkukwilo. Aksor na masara sa tisukusilo. Baby lati tu ilinak tetara kasungu besar kata ilinak tetara kasungu kurik besar kata

0: ta a jigging ita sa bilang magutay sa manimi. Taman na ako may tuwaro katarak sa nilo. Urabi sa uti, unong nagsaro arang ningin no. Isa magkiw sa gutik sa ilo. Taman na baby lahat ito, ilin na ito, luti kasi ane akaw katarang mata. Ito kasi umang ituwaro ko na katarimani. Isuwa nito makikigya katakpata akaw gingwa kaya katugo. Ama, isumangi kasutitaw gaya sumila o luti ayungin na sa sumong miyo. Isumagi suri garo akakuri tamak ko ni nga pilwak tumi ilinak dako yung ni ninang no garo ilisay ilinak bi tamak ko isumagi kakasiyutik pata. Ita makuar ilan na bi pilaro rato gara so ko sinilumak ang inasasung nilumak kupto nilu kasi ane inam no ilan na bi suri pitakaw ng mata taman na ron ni akso ko na ilan na no mo ukumay livaliw ti sungumma ilito na livaliw ti sungumma ukum isimak ko na ruang unak sa orak tilugo at suko namna. Isuhan ito ang makikipaglutik kasi ano na sugiyakari. At suha lukluta po sa punga ilisaksi yuri mantiyami ni si ili ukiwing mi residential school. I was in residential school group. Tekan inuk surat tu mana? Tengna ilna bila semangatiku. Nikagi yang luar luar semangatari. Nikagi yang nak sapi keluar serta church yang mau luar semayun. Mentorship. Takain na wiyak doon ni akaw na gwe sugiya ka inuk tito uka ko na tiyo na ram 4 years karo down south me recover ka sa rogam inuk tito suri ilin na akpaldegam ako na rutaw na ni lakso nga uka si karo ni narurili lakso magaro akaki iso ane akso nga rin tukisi walta nagsakel daugam. Tapi mana uka aku tinggi lah pak. Tapi bawa saya rukuk. Nagligi pas. Ila kuruk keru. Tuksu jukan nak tak tapi waktu mijila. Anak lagi yau ikut. Amma Mary kemasu. Tuksu jukan tak kuyak. Ita sumingin kuyan nami.
1: Ibil ko yan na may ukala ka tayo gabi. Ulo ka tayo na yung kabuti. Yeah, bye.
0: Yeah, bye.
1: Ukala si may ukaka na pala yung imat. At itabo po tayo kung magusila si nilaw nit. Halo, kumatoy ko si tabang ukala ka tayo kasi tana kikangitok. At winaw tayo tok. Amalo yung kalam na ukala kumatoy ko si tana at winaw gilo ni. Tema tak. Kwa timiu yuit nona leda jigeng itut nona linila kanu ilerte yu community organizations kuna kapta yuit ambaro non-profits tamak kuninga pingo atitte katta namut pekatta tuit takwa mass registration kuna kapta yuit tatate realinik tamari 2026 mod pilalang mimatisibatabim September 5 take any allow to ikhalui curling ring me 12 me 3 more kasunningani ayate mapinda sugu majuida mi swalo siung mata ati pipi katito nela ko spingo to lagi kono tamani sidik kono kaji ga kana ko mata ko si m.pinkson@ikhalui.ca kaji ga kono to si amalo team you bigi yasi kanu atinga teetiarlusi utiteratiarlusi ammalo nametoka ilmako okalauti silonnit

0: It does not override the Nunavut Impact Review Board's process. And after a 12-year hiatus, the Kivalliq Summer Games return this weekend to Chesterfield Inlet, with athletes competing in Inuit Games. Russell Mullins is the hamlet's recreation coordinator. He says the idea to bring the games back came from his time coaching at this year's Arctic Winter Games.
1: Just realized that Alaska, Greenland, Inuit, Yukon, they have stepped up their Arctic sports, competition. So I want to start getting Nunavut competition going, but I want to start regionally first.
0: The Kivalliq Inuit Association sponsored the event. Art Sitidnot speaks for the organization.
2: It really highlights the opportunities that bring communities together through sports, because living in very small communities, sports are a very robust game.
0: The NU Sport Board says this year was a starting point, and they hope to grow the games each year to the level they once were. And that's the CBC Regional News. I'm Harris Alistair.
3: Nakumenga sa kaisa. Tan 8:30 patabunga. Utum na uli people leyo le region. Piva leyo le rilone. Tung nga sa tiyari sa mga nakulang mat utumiti lota. Ulumi ay puti logo August 18. Ilakta na ka kata titine ka yusiyok kama yusini ba abigas kata tunit tuinang ito kisane taba buti ang matuwa sa ilas sinowit taba buti bibi kati titia na kata tana kikang ito o ka sa kikan na sunga kain na logo 1-888-896-4135 ikalo ni 979-6151. Silap kanu ini kena tengah kau juga kau lalu di kita mata wani kival lami kanger sinir silap kelak beli ni atau kok ulang ujuk wan nama ik anu keloni kisian ini gimana anu keloni atau unusak kau nengah 50 million ni amalu tiga cuak silap kelak beli ni atau kulak wan nama ik tuan ini anu keloni kisian ini gimana ik tuan timi lama atau unusak kau nengah 15 Amma akviani sila lukunni paliani ang nakaktawa si mayo ulang o yung sila kilang na yato niya ano kilo ni kanan na yato mik 30 mik 50 mik ka yato mik ano kikidli niya ang nakaktawa si mayo ulang no sa wala ka kukunin nga 12 ilo ligato sa kinakatarlo ni o ano timik ano kilo ni 20 mik kukunin nga 12 amma lo kamani tuak sekian nak doni nak buat kat sini tuak anu inga anu kene inga wan najak timik 20 mil doni oko inga 15 salak nu buat doni anu kene tuak kanan nak timik 20 mil kaya timik unusak oko inga 12 amanau ya ni nu buat doni anu kene inga wan nak timik 20 mil kaya nak tuak ulang oko inga 11 amalo ekalutu tiak. Silake ilak palayan yung tukulang yung kisyan ni unu ila tas sila katana ng nagtawis magilun ni unu sa ano kilo ni nig pasitumik 30 mi kayo tumi oko ni nga 17 ama kurak yuk nuwaya ilak palayan yung tukulang yung oko ni nga 30 mi niya kilo ni talog juat nuwaya ilo ni oko ni nga 9 Amalok sotok ulaminu buya niyatok ako ni kalo ni 10 amakulok tok ulamin sakin na kata niyat sakin na toko kasi ano nubuti palya niyatok sila lo niya nagato si malo ni kadle kata niya nagato si may unu sa yok ano ka kalo niyatok pingan na yat ming 30 mi yat ming ako ni nga 21 kadyan na may kalo nga tapos sila kanoin niya ilan na lang ito kasi mayroon ako sa kikain na kakaman o kala si mayroon kapalimat kinawit na kilo kala bit
4: o ba nga kay?
3: Ya ibe
4: ala ala ko yan na may lisi may ali ayaw ko ngayon nga kanyang sinong may

0: Mary.
1: Ila kami sumata tekatalo me tamang me olo isumagi baka tamang me tia ama ekalono Lisa Panelo ama ane Panelo Norman ko pekatigi kulo teka wosit ekalome nehongo me ame sualo mata ama tusakiti yumalunga ila ame su sule tusala unge mata nalo nange mat panoto menga sema yokatu galwale ila kulok tema 2 weeks kulwale tukai me kale eno yonet kulola sema madu ame ila galwatu ne tama unga tisa ulo sema matimi kulwa kanga ulo tukiange na last week o kotung na nuna mo taulo to kolo ma meka le naula le kavik ame shalo te ko kauji mala umage ni afungo meute ame kalo meute so ka ma nuna katigi wala utange apere ya ulaula so ngo mega mata hakuti ko alo la gaima kanwe manga ila kolo piano sima yukulu langa panna tumenga lo lutei malia naulale kilabba atsua lo kuyen na mertego nukare lao mago meikaleo kaupata manget aune anget aavalia ne artikulu la teka lo tiwa lo ne kisi anu ne armemat tusakti tiye matui nakau yunga ila ikama yau lao lasiungo katta lao mat takuya kai gama kanui mangalo tema to tusayo kamne ako ila tema kaupangila tema taununga ang awalya ni artikulo lang at liya kuya namin yatunga gini ukala sule ukala nagtawpan at chalo kuya namin ako tena tamang artikulo na la artikulo mat lia naulali me kilabba me e kolotara o khaso ye makhallo go khano kanne kyang na o khamne khau yunga ila tema ilang ila sulame su tusala khong em mata ta na tusak ta khutina le khallo go tema lo lisi bye
0: e kuyan na me Mary
1: eh
0: Kuyan na mi Mary tu sa tititia kay nang mega bitu kasi tititia kan nak tutit. Amma sulo ka la sema yok hanga kina wili na kilo ka la vet.
2: Hello, uva kan lina simi nu yu.
0: Yep.
2: Ula salim. Ulako.
0: Ulako.
2: Ulakan. Uva ta ta po ta ta po na mi chin tu sa yu tani. Tu sa mo ta ti yu malu ta. Pinsa so rock to me.

0: kongoman ang iyoarin mo itsukarin mo awgyan mo nakaktoy mo persi yoaro raw ang makanik ko surlog ko ang iyoaro tano persuarin mo tapang atin na awna ako na ikaw di gilunga kanitong nagtuwaro blunga siyo di karukubi yung nasati imitin nam dahil kanitong nagtuwaro nga raw ang ma aw laktawin na raw ang matawag mo kaluno tapa utakataro tunga ay pang watat mi kano chun na tataro ng makoyan na mingo yulog talo ki ane siotilo ine yulog siyot ko tektilo ana na kurogar yulog siyot lete ila katapan na ila umata naro na maida inyos ako inyos tapa kano inipunga ping nangitunga Jimmy Macha House of Tarok and the Exerto Lunzio, or to Santo Chasuma, Karasako, Kanui Karamanga, Awia Takangi Karamanga, the Great Jokaigo, Namichina Hunatuarumata, House of Tauropua, Tabatuago, Auga, Tan Augungi Tuaruga Rasuma, Kisianigo Auga, Nani Drummond, and kubas padang natin iya tak tulunga kumana kami itunga ping nang itwaro raksu pipi yung ping nang itunga taas may naruna ako matunga at jigi itunga tukisi matiti marwa mo naruna ako tigatiwa amma kuya na matukisi tikata rao tuwa niya wun inyo sa kasul kaya inyo sa kaya kukuha masul tayo mo na usapo ayaw nagtwaro raksu gano aniyo ko rin aktwaro ko open the kulu pesti kayo siya na kumabunga. Jesus, kayo na kumabunga. Tabawatak pa sila inyo katanyo kayo. Tapos yung mga niyo kakumatunga tabawatak kumatunga. Ang mati mati yung mamaya nati kulu ka. Kamataw si mamata ang magkaya sa wapin mo na mati na rin. Nagligay ba siya? Tayo maro, kuya nami, taparo.
1: Eh, kuya nami, Lina. Yeah. Kuyan na mili na kanuingi tukululo tenga asong lang mga alian it. Ilaw na siya ko sa katuwa ko sa kanatuin na tabawo tiyo mga silun it. Tunga suktiya katari siyo kala katalo si tabong aki kangito 1-888-896-4135 ame kalunni 979-6151. Maano kala si mayo kapalimat kinaw bili na kilo kala bin. Oh, pita kayong nika lamin mat ay tango galawak mano tak tinitinit ni Jayang Mik mana si Mark ingat ilo ko piya kabot ilin niya tilaw labot ingat ilo

0: sina ba abek e me ro kamininga so le miki yo kolo ga vit ang le go vit pigo ma pekin e me ro ro sima yanga go o pigi lo ro sima yanga ka e ma ta ta ga mai ko wan o kam ma unika hatta ho ya ka o wanga eng ninga no kano no hat lo sima manga o wanga wi ko ngani ka na po ko nang ita o wan no ni ka e lo go suna ba at to hatta kami ninga ape mikilo ang magosuli ang lipa pipipin ang kay may di lo sima yan dali ka bilo lo sima yan matang ko ilo natit to sa yu lima to sa yak ka naligi ka ay la at chukun na lawa na tuman na at chukun na to alo tulugo akaw nito alam ako aso ko si ipi niya kung nito nga to ina ano to ika yuk tao la ulit nalinak to alo matitema at usang luni anin ko alo tayo may niusula ang kalwak kakit yung makakisya ni tayo matay na tao iso maksaksi yung mamimata o yan na may nga ito na si bunga lisi inlati hatkawi nga ano iliyaw hatta mga si bilang ito ay mati iyok sa akin so yung ome manain na kano ilang nga yung ilak si yu ime yung nga hatak na yung ilang nga na si hatak na yung
1: ikul ako
0: rin kasi ako matuin na kapag
1: ina ko may ngay Christina ako hala kayo na kabilo ulo katir na rebuti
0: bitaw
1: yeah bye man piwikili laki lagtilo daw kala si Mayuid amisuwa lulikawit kumakpali alitay na kama kay man kinawid amaluna kayo kala bit hello tuisak so lagtutiyo kalawak tuisak bit ten asya kala si Mayuid daw kinawid na kilo kala bit
2: Jangan kamu ni orang macam mana? Ekarum ni.
1: Ah, tu ngah sutia kan?
2: Kau yang nama ini. Tapi mungkin, hari kami ini kupi dekau yang tu dah kena. Ama, nak sih kupi dekau dah kena makhluk sana. Mana ciri ikan kata orang yang nama COPD. Ama, ciri nak sih bahawa pengacara kita kuya kena macam ni. Adwa makanay diya may mga pilakya ko ng mga nakasiga kanay diya may mga kaila ko taknan niya sa kuyo na may kata ama kumating makaila ko taknan may hinipatiyan ko taknan ay pakalo namiyak sawiya ko na mapanitero wag kimi na kila ko mago ukala ko kinito asit sila ko sa magsuking o kumating makaila ko taknan si marama kaila ko taknan ko kuyo na may taknan Hanya yang nak vaksin ni tak kerja lagi. Tema kau yang nama itu.
1: Ia betul kau yang nama itu. Apa kita kau lagi tak apa? Mana pihak yang lagi lagi hati lu tersulit kau kagalah yang nak apa? Kena apa nak kau kau lagi?
3: Orang kau sih le agak mesti matering
1: me. Ya ibin.
3: Alright, mesti matering me. Aku warga surau semang ming mata. Sa sen kisokorungin na namin ne sa ato ni nun nakaktuar o rog si mga matemiti-matering mayo kadyang na o rog si mayo teko kaw nang may uy garo awyak siya katakan no kilaro kaya katakan no kaw nang may katakso no sa ato kanitulag o rog makaw nang mo Takwa akwa kasukto aro rok si mang mata inugya gare ukak takak suti lea atab drama tu sang na katta rok si mayok ten na akad lang a si biko tu sa yaro ga katak suti ko kanito kong medlo pilaking mata kaw na may katari takwa sa to sana nito aro rok si mang mata Awak tu aru tidur ya kak makuru kan itu ya nak tolong semang mateng nak beru nak ini nak tenan ni lo mateng ni lo.

0: ta atigo ta tena sugote tena ta ne gala ta so ne koli te ne sin thare ta roye kore yo te rina ne ke tena wa ta tena kore yo wa ta ti ate thare te le ate te te de ro I te wa ta se na na u tenda chu ti ate te ga kha ti ate atigo ta se tena ha ko ta we ta se re Shri kwe eche pe ko te ta ko te se eche shri ko ti ne zon son te ne gane la ko le tu to ko la pe ko te ta ko se te se o se te la gu cha le tu to ya re yo na tu ko se re te tu ko se re te na la u te se ni wa len de ka ko te ga ha ti le te ne ki na te ki na te ki na te a ka ko te ga ha ti ko ta hua le ta Halata sota tinte hua behule kolita tisi are yone beke kena kokwa. Tu tona weya, tela ko ti tu tona weya kenta na hekot. Eche shre koti na zon son, tena gani la. Ami se koti ta se ka te koze. Eche ka tinle ni ami tena ka ni wahili si. Shre ta si na zon te hati. Ami yete tene ale wa yete tene ale ami yue kwan de wa yue kwan kane ko ga ne wisi ni hete na se o se te ha ti ko se se te na ko te na se tong ta na ko ho ka te na se wa kwan ko se ka su de na se tong ta na he te ra te ne ga ke ha kon te no te mo la sa gu cha na ku da na se tong ta na he te ra te ne ga na se ne go la a go re la ko se I te ho te ka ne ko ko Tani na zona kote wa, ta kote wa, kekeo zera yole. Kani koli, niwe chinita na hini ketara tene nite, na hita kono kwende, na hito tana na hito toko tisi, iyi ko wa desi. Yezu ko taka newe na zon teri neke kiri kwe, ta kete kota na zon teri neke kiri kwende, Masti wa, na hito tane go ka te na hiwa hikwa ta. Sini sire so hai go wana iti hwe iya go wongko te. Na hito to na hine ka o ta te cha wa te. Na hito to na hito tane ta hain te ga so ni, kon cha ka ne kwa. Sire na hiwa kyo di di le ni gong kwe ko li, iwi sire gong si a gong te ta, e ka ni te di ga di la go te. Kiga yezu ko teru ina ko wa kiga hari tinda masi wa kare choku ya kare shi kala ko te ko le masi ya ka kare choku hari shi masi
1: he terla dilin ko se pulpit on he I yahi du ko inte